Bisa ayu kamata kumana kana ya ti prajana kamata mauk itara kujar tanyan cham kuna ya ti bini kate khan chekam uthes kita qiu kana kam tata lupo kam sisam hisa gobierno tai pit niyo ya ti apra ki autos chuto sukana kara ki si chaha am tata ski khap akha kumachata khanya pa nacionalizasyon kam pisan tata nya pataki mai pche khia khipa parlamentari suksan kilna kam akha autos chutos han papilan autos na ga kuma kham.